0: koye no o ko no o san ba ba bi a onya na ya resane free
1: yes san ba ho
0: chere eni so
1: se nyame ya de ma wa
0: san bra
1: eni
0: fa na wadu
1: come back
0: Sandwich. Lefa aseda be show appreciation. Nipa bi eye wado ye,
1: eye wado
0: ye. Nipa bi buaw. Ama ene wanja baby ejina. Baba yo, nipa on ya na edan me ne madam fu bi e kan sem bi. Ye won krofu bi wo ha ho. Omu koye te se, ugina omu su ye se e stepping board. Ene ne wodi aduru soro. But onu aduru soro no. Omu en ko fona wo fom se omu ya kwadofo omu nye nipa but e bra na wo pesura ko no wo enye bibia so anyina se omu ne gina en ti nipa na enam ne so ma wo ko ho no kai ne be dana se
1: show appreciation doma asida ho hia
0: papa
1: de yes sam
0: asema
1: na
0: yesu kachire ne se masa

0: e radi a wosi san san kwatafo edu yom shebre na bia no amotena ye are you change their destiny wosi san obetumi aye azafo nyankopon betumi aye
1: oh papa
0: obi su sabri se urade me shebre nye urade fonsa kame urade fonsa kame kasa che zani pa
1: oh o shebre nye urade a oye hu mobrofo no urade be hu mobo bibi na akoso na ama na basa o enye sa na nyame hyehye no ba bibi na asie eti koso urade ebe ya ma na dane nemum ne ehia kese ne se ebra hu hu hwi sunya se obeda na se
0: na se
1: what the word busa dia konanim dana se se urade me da wasim puse de me busa wono me hunu yi de enso wa ya ma me eti da urade ase papa anopai wa ya de bia che se mani age ho kese e kropon women's association wono omuyia ade ne de ma wono e ma abofra ne de no wa kan ada won ase enye sa papa eti

0: times enye bibia na obi beye wa ese se usiki revenge etro da aya enye mabiwa jaimenka yeso de asem cha on fahwe enche openi akwaba
1: yeja
0: na apodmu tsen
1: o nyankopon adom ne amanfo mpaibo e ho ye pa
0: great ba heba hospital
1: yes
0: you see them okomanim
1: oh yeah
0: okomanim okomanim okomanim but bom en komo kakra eh se se yi amatete muhimu akwanim kane de na nka ze heba center kuma kakra ne ade asane na yenim se focus no modie dompem
1: yeah
0: so bi nan afikiri bi ana obi akonya accident bi
1: yeah
0: na we priade mu odene ekuro bi atu obi aye mi ekuro ne wuda
1: yeah
0: eno de ne eche se tatahwe na maya na se se yi adane heba hospital yi no
1: okay
0: edene na ba beke keke no na fi yemfa sa de mo so ma specialize wono entrance bi
1: okay em say yemfa nchi akese ma atifo na odi kan ka se ye shase free baby kuma bi mo
0: yeah
1: eh no cre em say the more na ye ko ye nim na na se ye ma ayaresa e ma amanfo enya apomde no e se ye tretre yakwabo mo anisa kan ne de na ka ba enya de na ye won fidie bi a ye de hwew ana se bi a ye beka ne se o ko hospital a ye beka se ko opd na kokodi food na ho kron ba ne a check of vitals ne sa no kan ne e bi se ni ho na e ba be da na hospital